gusto ni mo nga, ay mo siyang hari, Diyos ay mo kinabuhi.

Ang alan mo ay kaligtasan namin. Panginoon, bilang isang lahi, bilang isang bayan, lumalapit kami sa iyo ng buong puso. And we just want to lift you up. We just want to glorify you.

0: Thank you for watching and supporting Studio Juan.
1: At kung gusto niyo pa makijamming sa amin dito sa Studio Juan, just click this video.
2: At kung gusto niyo pa makapanood ng maraming videos mula sa The Juans, subscribe to this channel.

0: FM
1: X FM
0: Kung maminaw ka sa X FM
2: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito Nya nga no, anxiety?
3: Exciting!
4: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
4: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
7: La la la la la la la la la la la la la la
8: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Crap Gold, bay?
7: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
11: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Exciting!
12: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: XFM! Mga katupa, exciting!

0: ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: 明天的头发。
1: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
3: Asa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
3: Asa ato?
2: Mga play unta kog barbero.
3: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among? Titawa, tine.
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
3: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lab.

0: gid noon sa mekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
8: Santan Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Pation o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santan Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa kanainom Santon Plus Coffee Mix.
4: Wala magbisod ko bawas. Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
5: Kada kong tabang sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Okay kayo.
5: Imong pa na. Kumusta pag inom
4: Santon? Okay po kayo. Paginawaga, tanan ako mga silingan. Pag inuman ni Santon Coffee Mix, sinindot ka.

0: Pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po. Sukan ka niya to. Sayang saat. Uy, wagyoy na to man.

0: Camino ca sa XFM.
1: Par, time sa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kayo tarbaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call the doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par! Ali bagun par! Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
15: Exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Ay, madi. Layuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.

0: ambot ori nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhao nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
8: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun, basta naka turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
11: Sa una nga wala pa ko kasulay.
10: Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sesta Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpapitin. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuha yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Bika sa akong likuran niya mo, kuha rin ang gumuhi.

0: Ramon, kumusta naman? Sasigin mo ginuman eh. Sa
1: okay,
0: Lucas
1: na, okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na ako magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya, naku kaya na ikatabang.

0: Pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Anong syudad? Nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw niya sa ex. Dato na mi. Anong syudad? Duha na kabuok bulan.

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon kabuhang murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidabis niya kaya nawala. Magod, basta ka ako sa lago kung matestimonin niyo ala nga. Nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, o glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Gan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga bukya. Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangak. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo. Nga bukol pinakamaayo Santon Plus Gold labi pa gandun na kay balatian Santon Plus Gold gamita.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Zenthon Plus Gold.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag-unaunag katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Dino Car sur XFM.
1: Par, ano yung nagod, par? Bakura, tira ko na yung mong silingan, di nga. Mangutang ka, pero hindi mo bayaran?

0: sur XFM.
1: Oi, par! Pakurati, magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: XFM!

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa atin pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami din sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, ano? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede itong makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to'y buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano? Almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanilang po tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho o pagkamatay ng ating mahal sa buhay o yung iba, paghiwalay sa asawa o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam mo, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin, ha? Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Mm. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
1: Mm-hmm.
2: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika.
1: Mm-hmm.
2: You will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
2: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
1: Gabi. Mm-hmm.
2: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo, anhina ng bangko.
1: Hirap yun.
2: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something.
1: Mm-hmm.
2: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
1: Mm-hmm.
2: May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
1: Mm-hmm.
2: Wag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Naku, ayan.
2: Lalo na kung matutulog.
1: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. No? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Dok, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman. At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, o kung madalas ka nagpapa-US, Doc, yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. No? So mga kababayan po natin, prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun lang naman yung Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo. Ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seed.
2: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight nagwo-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, ano, yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
2: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan, hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes, oh.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will induce better sleep.
1: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
2: Kasi wala kang pera, di ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods.
2: Oh. Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
2: Sa isa't isa.
1: Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisen nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner. Eh.
1: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog
1: lang. Meron nga nakita yan.
2: Balitan, diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, magbigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Mag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
3: The
6: Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm. no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm. Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yes, mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano? Uh-huh. Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
2: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm. nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para mapanatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
2: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Di ba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinaka-paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
1: Mm-hmm. So yes, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa ating pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala ng kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa ating pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M. X. F.

0: sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amoral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanang yung energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikataba.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Stanton Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Stanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal yung ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lamig siya. Lamig yung tulog. Pampunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin yung lawan.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?

0: car sur XFM.
1: Oy, parle, pagod. Pakuratira mo din mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang syudad, duha na kabuok bulan.
2: Exciting!

0: sa tunggod lang. Maistret ako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Nako ay sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, mora kuhulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako rin sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa. Salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Si Arlene Nandavo City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ipili sa mga butika.

0: sumali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi gobyano guyab. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oh, nagoy uya, boy. Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakurati magudang yung pitaka di anga. Ang sulod si pitaka. Puro ra mga resibo.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium
7: D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na kong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: copy dahi.
7: Dining Premium
8: D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
8: na sa field na sign
7: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
8: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Antika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin ho dahong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox man na.
4: Unsa man na?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, lolo.
5: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, vitamin C.
5: Magsantol, vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsantol, vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
10: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
9: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
11: Exciting.

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinagani ka inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exactly.

0: Dino Car sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathol Plus Coat. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zathol Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, ikatakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala nagatakarap ng ulcer. Lamigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regun. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
6: Zenton Plus. Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingamon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito pa ka na inom Zenton Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
7: Sada kong tabang sa Zenton Plus Coffee
6: Mix. Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Sa inindot kayo.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM! XFM!

0: XFM.
1: Par, alima, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: no car sa XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong kontrol, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: O di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kini glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bata pa rin mo? Nanguyab na ka? Excited?
5: Mga katupa, excited!

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na na ko bro.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Ang grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: Zantone Plus Gold.
1: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Zantone Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag. Zantone magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni Sir Dr. Sayes to. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba. Sa puro, banana, magkilam.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Zantone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natubangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble.
9: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
14: Zantone Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantone Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
14: Zantone Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa kungkaw. Katake ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Chirisita Basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na di ka mo inom kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manning sa tablas kape mix. Unsa may ginabati na
5: mo? Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Ipalit na
6: ba? O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Nakayon po, no? Kaya po nakayon mong...
4: Nakape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: It's

0: XFM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko.
2: Oh!
1: So, karga na may ina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugi na pa yung coffee food kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang hapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nang hapin na ka, itambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pagkuratira ko ng ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.

0: no car. Sur XFM.
1: Bar, pakurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Plus brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pagod? Pagkurati na gulay mong kagalingon nga. Di ka gwapo?

0: kayo.
1: Ay, so okay. Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
0: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
0: Ay, atay.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun ug wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gamingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa.

0: tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
6: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
5: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby.

0: Kids FM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting! Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
5: Kay wala ko'y bisyo kayo,
4: nagainom kong kape,
5: dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Maayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Sa una?
4: Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Call the doctor.
15: Pipili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko din mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka diya, skirt.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exactly.

0: Sap, nakoy pangutahan na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, tinusunik ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dako tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawa. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imo una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: sur XFM.
1: Par, par, lalai magun par. Pakuratira guna ng hospital. Ayo bayari ang bill. Guna par.
2: XFM.

0: lagi kan makang Japan.
1: Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog na uyab nga Haponisa. Guapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, oh, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot pag anong surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung doputol, ay gabihin yung hindi ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kerting lami ang natulog na kahit ko sa kong ihi, upira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gitang multicar sa kong mabalatian. Yun ang surayan na ang ko sa Yesko. Kaya hindi mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Roldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko yun, yung Sistapain. May kung upan pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Ah, gusto ba nyo mag-isalista nyo ng eskapelya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ko, inom anong Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako rin sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuwa.
3: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus.

0: X Plus, palitin ko, isulay ko, ribalit ko sa botika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po dunya. Nawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni yung Vision X Plus capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Senthon Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Senthon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Senthon Gold Coffee Mix.
10: O di ay, Sheila Tam. Tapos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Senthon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Senthon Gold Coffee Mix.
11: Senthon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwag.

0: sur XFM.
1: Par, par, dali magun par. Pakuratira gunang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko.
2: Hmm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang wakog mabungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sundown Gold Coffee Mix.
9: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gyud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Sundown Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Sundown Gold Coffee Mix.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michel Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makihelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, no? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano na pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc. Yeah, diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sa may bigay ng tubig.
1: Ayun. Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na nabibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc. Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan. Ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
2: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas. Yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nang dumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna.

0: kasi apat na beses po siya maestro. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
2: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano. Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
3: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
2: Mm-hmm, yan.
3: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
2: Mm.
3: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
2: No.
3: Pwede ba akong kumurot? Sabi naman sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
2: Mm.
3: Eh, basta moderation lang po ha. Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
2: Nako.
3: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
2: Napadami ang kurot.
3: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ako kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
2: Nako.
3: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
2: Yes.
3: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
2: Huwag nyo ubusin lahat para sa ngayon.
3: O, kasi
2: ano?
3: Puro buffet ngayon, partner. Eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
2: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Dr. Algie, in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga inumin, Doc, kinakailangan control pa rin.
3: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
2: Nako.
3: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
2: Yeah.
3: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.

0: O para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
0: O tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
0: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ang research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya yun ay digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun as, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. O, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayatin, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang asid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan, aside kasi sa pag sa ganyan kasi napakagandang inumin talaga ng ating premium D3 saka yung Santon Plus Gold at vitamin C, yung tatlo na yan, mm-hmm. very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan. Alingatong.
0: Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan,
0: bawas sa mga karne. Take ng beer.
1: Mm-hmm.
0: O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: No, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom na ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas ng uric acid sa pangangatawan.
0: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm-hmm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong makaramdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: na?
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na eh. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: No, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga ating listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons natin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayo pong tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. X FM.
4: Kapitan Lodi!
5: Archie! Usa naman?
4: Nakutan na ba?
5: Sige, magkagpangutan na, usa man na.
4: Unsa tawag sa pare nga abogado?
5: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
6: Mga katrupa, excited!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Pakuratin ako ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian.
3: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

morning, the morning, the morning, the morning, the morning, the morning, the good morning. Buntag na. Buntag na gani. Mga nang kuan na. Mata na. Hoy. Mayong niya buntag mga katropa. Kumusta naman ang mga PO place na? Wala, mayong buntag Pilipinas, Caraga Region o Gagosan del Sur. Mayong morning mga katropa, sumakausap pa ang katong programa. Gatot kini ka ninyo sa Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa, gamak ni sa Yes to Health Incorporated. Nga mapalit kini mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Pwede po din sa tuwang sibihan mga katropa, mo soroy-soroy lang mo dre, dalikyat lang mo. Para makapalit sa maong produkto. Ang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa, dagok kayo ni katabang labi na sa mga naaygi pang bati. Gipamati nga mga balatian sama sa bukol-bukol. Ang inyong mga kaning blood, high blood pressure. Ang mga taas ang bulog ba? So daghan pa kaayong maalibyuhan ani nga maong produkto katropa ang Santhon Plus Gold. Be sure lang ay sa inyong pagpalit mga katropa ang adunay tatak yes to health. Yes to health. Mag-uban-uban ta karong mga panahon na mga katropa nining adlawng Domingo. Ikan karong matak na hangtod on yang alas 7. Sa bagong kuan mga katropa, bago na po niya singan aning mga katikaran diri sa kahanginan. Din hilang sa ex-farm Agusan. Nga gilangkuban sa duha ka mga frequency mga katropa ang ex-farm 91.3. Og ang XFM 95.7 Bayugan City. Ngayon muna yung bag-o karon mga katropa. Basta Domingo. Gikan sa alas 5, paingon na sa alas 7. Ang mga pamukaw og musikahan. Sa XFM Agusan. Na pabitaw ta mga katropa nakakuano kung sa gyoy final nga kuan ani. Basta kay gisugo ra ko nga pukaon mo. Hoy! Ayaw! basta kay pamukaw ra ni atoa sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan tuod karon. Maayong pagsaulog sa inyo na mga katropa. Uy, pizza 14 naman dahil ay sa buwan sa Hunyo, Dosmel, Bainty, Zais. Tiyam-tiyam na no sa mga katikaran sa Naliyagan Festival. Giablihan niya itong pizza dusi mga katropa. Unya, siyempre, sunod-sunod na niya mga programa. Kung sama ng mga naka-line up nga mga programa sa matagabi, matag-adlaw. O gahapon po mga katropa, pizza 13. Sa ulog po sa lungsod sa Sibagat ang ilahang kapistahan. Na ligimok nga po ng mga katawahan dito sa plaza mga katropa. Kaya sakay-sakay sa mga sakyanan niya pangperya. Ang wala dito ng sakyan katorang kuan. O sa nga nandiyan ka na bitong idagbos-dagbos ka. Grabe ka, dagbos-dagbos. Ala, sa mga naminaw diya karon sa ilang mga radyo, maayong buntag, pag-exercise na!

0: Mula ano lagi ka karon kap?
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon. Unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ka kap?
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay. Wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting.
3: XFM.
2: Exciting.
4: Doon na kita ay 21 minutos magkatropa ang milabay sa alas 5. Dere sa to ang pamukaw portion. Pamukaw kay namukaw man. Kinirasa mga katropa, ito kinikan ninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Karoon nga mga panahon na mga katropa, nindot kayroon nga ipangapi kay bugnaw ang panahon. Siyempre magpainit. Basta bugnaw, magpainit. Ito ta sa kape nga doon ay vitamin D3. Nangapi ka na mga katropa, naka vitamin D3 ka pa. Mapalit na sa mga farmasya at butika. Diyan sa inyong lugar, pwede po din sa itong Sibian mga katropa o sa online. Pwede po sa online. Mo palit mo mga katropa. Kana. Nindot ning kape kay Kuan Manik. Doon ay stevia extract. Nga maoy gi patamis sa mga katropa nga matod pa sa mga pagtuon base sa mga eksperto nindot ni sa mga dunay diabetes kay dili man asukar ang gipatamis manay timan-an mga katropa ang premium D3 coffee mix gama sa Yes to Health Incorporated. By the way mga katropa, ang atong numero nga gigamit para sa inyo ang mga pagpamukaw po niya ang 0981-1525-275 ang kuan man yung number mga katropa, hotline niya po yung number sa XFM, isa kay duha may hotline din. Basta kuan mga si tawag gani murabag salakyan ba? Ay, salakyan! naagin na ay mga kining gitawag kuan mga katropa? Reserve. Speaking of reserve mga katropa, daghan na ito na makitaan. Labi na aning mga bintana sa bus. Naadya, makita na ito ng reserve. Pero naisumpay. For disabled person. Napoy reserve for senior citizen. Basta kay reserve mga katropa. Kano na siya? Reserve ba gina? Wala po ba ligid? Natay reserve kay kung ma-flat na kay kataon. Mura po niya sa itong number during hotline na puntay reserve mga katropa. Morning 0981-1525-275. So, pwede rin kayo mo diri ang mo kuan mo message diri sa maong numero aron niya makapamukaw po mo diha sa inyo hang pukaw nun nga kusog kayong muhago. Kay na may mga tao mga katropa nga aga storya pagani mo

0: makatulog. Na po yung mga tao nga perte pong dugaya. Dugay po kayo makatulog. Kay, labi na ning daghay mga panghuna-hunaon. Daghan nga mga say tawag ani. Daghan nga mga naka samok sa huna-huna. Kinibitaw na tay bag-ura na may balaan. Kanabang wala ka nag-expect nga maoday na. O niya, mao na giday na. Di na dahil kakatulog. Mao na nga wana. Mabilar ka. Pero ang uban, bahala og mabilar, kuhaon naman nilang ar. Pulihan ra og lain. Lain. Mayong morning usab sa ato ang mga driver sa mga nagkalainlain ng mga sakyanan, pribado man o di pasayrohan nga nagkumbati na karong panahona, nagladlad na deskarsada mga katropa kay mamasada. Kining mga baobao, mga tricycle, mamani kasagaran magsayo mga katropas biyahe. Mga bus pod o van o kining jeep, napabay jeep nagbiyahe ro. Mura ba ni ang hari-hari sa una mga katropa. Natoy mga jeep ni sa una nga gibansagan o hari-hari. Katong mga chariot. King of the road maton pa. Karon ko ana. Lahi na pod ng mga sakyanan ng mga dipasayruhan. Na yung mga multicam. Saan na rin po na yung multicam noon. Ang kabaguhan karon mga katropa, kining mga baobao. Labi na sa mga dunay planong manimba niya. Maayong pag-preparar ninyo mga katropa. Sa katong gustong musimba. Gustong mag-beach. Gustong mag-bakasyon. Paghikay na kay siguro ang umano wala naglabigar na gay ni. Biyahe na ni kay sayo. Aron niya makasayo po dito sa baybayon, may joke tinaw-tinaw pa. Kay og mauto-untuhan na taas na ang adlaw niya, daghan na po yung ligo, lubog na. Lubog na ang dagat. Lain ra ba liguan ning lubog kay di kakakita dito. Sa mga pasahero, kuwala na ba katropa? Ayaw lang gyud hatag og kining tibuok. Basta buntag. Ensilyo ra. Okay, lisod pa isukli sa mga mamang driver ang pagsukli sa kabuntagon. Pero naagya po ipiro. Kung wagi kay sinsilyo, puro gitibuok na imuha ang kwarta, pwede naagya po kamuhatag o tibuok god. Pero ayun na pangayang sukli. Kana siya, keep the change. Keep the change na tayo, no? Dugang pa nga mga musika katropa sa tong pagbalik human sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
1: X FM. Kapitan Ludi.
2: Siya man urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Exciting? Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang

0: moabag sa inyong mga panginahanglanon ug andam moabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Maka-ulcer po.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kutokoto.
3: Santo Blas Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi dang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The secret of health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Zafon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ako na nga eh, pinahirapan niya ako eh.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dilay sa paa. Exciting.
3: Exciting.
4: XFM.

0: Doon na nakita, 50 minutos mga katropa, ang Milabay sa alas 5. Balik, pagpadayon sa itong pagpamukaw, nining kabuntagon sa Adlaong Domingo. Kinurasa mga katropa, atong kinikaninyo sa kape nga makasamot o kadanag sa inyohang mga sina o nga mga pamani. Southern Gold Coffee Mix, doon ay glutathione o collagen nga maoy makatabang ni mga katropa o sani sa mga ingredients nga para gyud mo samot kanindo. Mana katong mga wa pa nakasulay, pagsuway mo mga katropa sa Southern Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa ato ang sibihan mga katropa, makapalit po mo diring dapita. Mayong morning sa ato ang mga mag-uuma dias kabukiran nga naghihikay na pod karon nga mga panahuna para sa paglugsong dire sa sintrong bahin sa lungsod og sa syudad. Kay siyempre mga katropa, ang mga tabo-tabo na to ron. Na may mga tabo-tabo lagi sa nagkalain-laing lungsod. Labi na diha sa may City of Bayugan. Kada kuan magani na sila diha, halos kada adlaw ang tabo. Kana bang dunay mga display ng mga nagkalain-laing produkto gikan sa uma. Sama na lang sa mga gulay, prutas, mga lagutmon, o naapoy mga kahayupan, mga manok. Sa panang-uban nga mga kahayupan nga produktos bukid mga katropa. Muna ilahang ibaligya dito sa ubos nga bahin mga katropa. Mo diri sa kuan kay murag Martes masiguro diri sa San Francisco no. Kaning kadiwa Martes ba to Huwebes. Unya siyempre di sa mga palingki na dayon ng mga nagkalain-lain mga produkto sa kaumahan, mga lamas. Sa panadya nga mga kuan mga katropa, mga baligya. Pero ang nakanindot og kining sa mga tabo-tabo. Labi na sa kong kaingo di sa may Bayugan City kay Prisco gina ang mga gipang tinda sa ato ang mga kaumahan gikan na sa ato ang mga mag-uuma kay kini mo mag-uuma mamani sila ang mga tigtisok kay aron nga makakaon ang mga agusanon manang palanggaon ginato ni mga mag-uuma. Daghan gyoy mga ngani pa man daghay mga organisasyon nga natukod sa mga mag-uuma. Okay, aron nga mahatagan gyud og dako nga pagtagan mga katropa, matagaan og mga libre. Libreng mga liso, abuno. Nya labi na karon mga katropa kay gipa kuan na gyud. Ang kining organic farming. Ay ibalik na mga katropa ang mga kaniadtong panahon nga tabunok kayong yuta. Okay, kung magamit mo good og inorganic kanabang mo palit ra ka og abuno naa dinay mga kaakibat nga mga kuan mga katropa kadaot sa yuta. Muna kinahanglan nga organic na. Gani pa man dito sa may lungsod sa Sibagat mga katropa. Kuya na kayo sila dito o ganing advokasya sa pagpanguma kaninang organic farming. Magamit na ning mga hugaw sa wati, sa manok. Okay, parang mubalik o katabunok ang yuta nga umaw-umaw na. Kay sigig tanom sa mga tanom nga kusog kaayo musuyop og mga nutrina sa yuta. Bubita na sa una mga katropa matingata ambo to kamo natingaba mapod mo nga sa kining mga pagtanom sa mais labi na sa kining mga bag-ong mga nilampasan nga mga lubas mga lati Oh, pag tanom ni mo na sa mais mga katropa, dagko pagkain ng mga puso. Oh, pero matinga ka, inig kaduha na nga to sa katulo ni mong tanom. Uy, magagmatitot naman lang. Nalahi na ang puso mga katropa tungod na sa ilahang nasuyop nga nutrin na nga medyo minus na. Muna nga kinhanglan nga i-organic na sa atong mga mag-uuma des kabukiran na. Mayong morning ninyo. Nakahigop na siguro ning uban og Milo, Miloia. Og nakatimo na pod sa tinughog. Sa atong pagbalik, dugang pa ang mga musikahan, chikahan, din hilang sa XFM. Mag-usa naman sa mga importanteng pahidomdom. Standby.
1: XFM. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

¿Dónde nos queda? Ya 13 minutos más que tropa y boys a las 6. Uy, a las 6, ¿no? Yo. Hola, catón, maga, tolok, varia, matana, hoy, bangudo, hoy. Okay, pamuka mo nga ito ang mga katropa. Taman sa kwan. Mga tulog pa niya. Ga-umok-umok pa kay siyempre, dugay po na ito lagi. Muna yung itong pangpukaon mga katropa. La, mata na, bangun na, tangtangan na ito na kay Boon Tuggers na ho! Kini urasa mga katropa, itong kinikanin nyo sa Southland Blast Coffee Mix. Katong wapa na kapangapi niya. Pagkapi na mo. Gamit ang Southland Blast Coffee Mix. Kay kung kapi may isgutan mga katropa, muna gini ang naandan sa mga katawhang Pilipino. Kanabuntag, mga pig yun. Muna nga, kung mga pi naman lang ka mga katropa, diha na ka sa makatambal. Ayaw itong pangkapi, itong mga makadaot. Okay, huwag mo tanag-ingon nga, makadaot ng inyo ha, diha. pero direta sa kanang makatambang. Southland Blast Coffee Mix, lagi pa kusog sa kamunggay, suyabin og mangostin. Muna nga, ikapang hambog gina mga katropa sa amua diri ang dapita kay proven and tested na. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Genereca Pharmacy nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee og Lazada. Og siyempre, diri sa tuag sibihan inyo po niya mapalit na mga katropa. Maayong morning sa mga nakaligo na. Labi na sa mga tindero o tindera. Sa mga naglain-lain ng mga establishmento, mga katropa. Labi na sa mga kananan, restaurant, mga food chain na naghihikay na ganyara kay na ay mga customer. Hihikay na sa pamahaw espesyal. Ano naman dyan na basta mga kwan, mga kugihan dali lang makamata. Muna ingon nila basta kugihan dali lang bumata ko no. Kay ang sayo nga mo birada ubay-ubay pod ang mga mabuhat. Pero katong mga tapuan daw dugay kayo bumata ko no. Abo, tinood ba na? Okay, dugay po makatrabaho. Pero kung hago po ka mga katropa sa imong trabaho, tapos nabilar po ka, kaya hindi mo ang duty sa gabi iman, nagdugay, yun po ka makamata. Na yung mga konsiderasyon nga po mga katropa. Di kaingon nga, dugay ka mata, tapuan na ka. Dugay lang ka nakatulog mo, nagdugay po ka makamata. Pero di lang po iingon nga kaya yung mga dugay kay mata, mga tapuan eh. sa mga katigulangan naman sa mga sa una panahon mga katropa. Pero nindot ba po nga lang kag tapuan no? Lima ka ng tapuan? Ikaw mo'y nag-una mga tapuan ko no? Ay nako. Ay sa ha, sayro sa nato ni kwan atong dalikyatan nato ning panahon mga katropa, may bauan nato ning sa dagat ani. Okay, ang pag-asa mga katropa, nagapagawas na kagani ang alas 5. Ato ning sayron po na, makabalo po mo diya mga katropa kung saan na nanday ni. Okay, Easter list ang makapiktos Mindanao o sa Eastern Section sa Southern Luzon o Visayas. Muna yung makapikto dito sila mga katropa. O niya, dire sa tua sa Caraga, sa rehiyon sa Caraga, Sterlis gapon ang makapikto sa ato ang area sa Caraga region. Ang kwan mga katropa, atong area dire dunay mapagkamapangaduro nga tunas sa mapangaduro nga kalingitan. Inumanan sa mga patakpatak nga mapag-ulan po, dalugdog, niya na po'y mga kilat o pagbaha sa yuta, pagdahili, pagbaha sa suba o pagdahili sa yuta, no? Sa mga pagkaunsaan. Sa panahon nga doon ay makusog nga mga pag-ulan. Unya, karon ra bang mga panahon na mga katropa, karong adlawa, taas matumpa ang tsansa nga mainito ng dagat sa panahon. Bosa, gabay suwa na katawhan.
sa pagpangandam batok na sa mainit nga panahon labi na sa may kauntohon ang tona sa kaponon. Pero posible gyapon ang mga nahimulag lumalabay dili magdugay nga mapag-ulan og mga pagdalugdog diha sa inyuhang mga barangay. Mao ni mga katropa ang kuan karon. Ang update sa tong panahon na pahibaw lang tadya ninyo. I mean na lang magkaibaw po mo makaanda mo og mga pandog. Okay, mainiton dahil karon nga panahon. Karong adlaw mga katropa. Pero sama sa ako nagigayon sa unahan, naagya po ay dili mapungan ng mga patak-patak ng mga pag-ulan-ulan. So, katong mga naakaroon niya sa ilang mga hinamutangan, nag-hinambid-hinambid. nag-tambay-tambay, tukong-tokong, diya sa ilang mga biranda, mga balkonahi, sanataran, nagpainit-init, nagaining uman. Kumbati lang yapon mga katropa, kay ijawat na lang. Dugang pa ng mga katikaran mga katotaps, ha? Kaya naay ning gimok dre. Ato ning sayron kay niya ni gimok maayong buntag katropa. Ang sini? Ang dugay mo mata tapulan onya tanga. Agoy, dugay ra ba kong mata dai. Sa ato pa tapuan ako ani tapuan. Onya tanga. Di lang yapon mabalaka mga katropa kay isa ni nag-ingon na ninda rin ang dugay ko nung mata kay tapuan ko nung niya tanga. Sige lang, maumpunay ko niya kitaan ni kay ako, dugay magay ko nung mata, mabitaan ni kay tapuan. Okay na kay tapuan. may paog, mugimok ta kay Don Romantico.

0: Doon na lang kita ay 27 mga katropa ang nilbay sa alas 6. Ala, katong mga wa pa nakapamainit ya, pamainit na mo, kaya aron nga maka-adto na sa inyo ang mga adtuanan. Napay may abot din ang message mga katropa, be, ito ni tanaon. Tapulan man guro kay ingon maka ulit nga, kisa may nag-ingon ulit nga tao.
1: Ay!
0: Man ko nag-ingon.
1: Ay!
0: Nag-ingon ay ko nga ulit nga tao.
1: Ay!
0: Kasi may ulit nga tao diyan.
1: Ay!
0: Buraho man ang ulit.
1: Ay!
0: Kanang ulit nga tao, buraho na.
1: Ay!
0: Kanang di mamanghatag ba? Pangayuan mo, di mahatag mo na, buraho ulit.
1: Ay!
0: Sa una, sa mga bata, nga naman na kanang mangayo niya, ni tagaan na kung ano yung sungugon, ba, buraho ulit.
1: Ay!
0: mo pa ay nanungog ang kaning kuhan, kining nangayo, mga watagay.
1: Ay!
0: Dito mga katropa, sa mga nagprepara niya para silang mga panimbahon, ay nahina na siguro gimo ko.
1: Ay!
0: Ay na palabi o kuhan, kanang tinanga niya.
1: Ay!
0: Pwede nang maligo. Okay, parang humot pod gamay.
1: Ayoy!
0: Balik na sa itong musikahan, chikahan mga katropa, umahan sa mga importanteng painomdom. Stand by!
2: X-FM
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabang

0: Yan.
1: Lima katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manughanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula rabagid ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
11: Sandong Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix. Three times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di ba ba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Sandong Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Beautiful Sunday. Kasi ba may wapa nagbata niya? Siyaro, napagyapoy, kwanro, nag-umok-umok. Sabihan na to, og ininit gikas arinula. Okay na ba na? okay na ba na? Sabihag ininit gikas arinula? Katong mga wapa na mata, may tao mata na mo, ay, mga, kuhan, mga sulid katropa dyan. Kaya mo kumbati na. Panto na sa nagkalain-lain nga destinasyon. Nening adlaw nga Domingo, mga katropa. Wala sa mga namahaw na diya og sa iyo, maayong pagpumahaw. Sa magkahay nindot niya nga inyong gisudan, katropa. Basin daw pwede rag mangayo, taba? Bisan og dokot ragod sa sinabaw. Pitos na giday kay mangayo na magdukot sa sinabaw. Normal ba yun yung kakuan mga katropa? Kaning normal man yung kapitos o dili? Ang normal siguro kanang gutomon ka. Muna, normal. Pero kaning kapitos na murag abnormal na eh. Mopon lagi nga ng mga pitos man. Mulagi na, walay ka paninguhaan. Walay trabaho. Nga nung wak man po nagtrabaho. Kay walay mudawat. Nga nung wak man dawata. Kay hangga. Hanggaw di ay? Pastilan po paita hanggaw. Sagay ng hanggaw mga katropa. Kamu na ikaw na lang sa hanggaw. Kaya na hanggaw manitahan. Murag ka ng kwan ba? Murag walay kabawan. Mo siguro ng hanggaw. Ito mga katropa, mo sunod na ang Bullseye's Domingo. At ang inin nyo ning duha ka mga macho katropa, na budala karon sa Bullseye's Domingo. Duha na ni sila, sanib puwersa mga katropa. Okay, di man pwedeng isaray mulahong. Dapat lahong gani, duha gina. sa tataon mga katropa, salamat kayo sa inyong pagumanuman sa to ang pagpamukaw. Chikahan, musikahan sa Domingo. Din hilang sa XFM Agusan. Sagala na lang sa kinatmukang pwersa sa XFM Network Philippines. Ato kaubanan sa kontrol sa katropang Harvey Hirames. Alang sa nagkayosan Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Mag. Pasalamat!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
2: ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak, ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak, apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak, rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nakito kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
6: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Senton Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Senton Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Senton Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
13: Saton, patinase, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigdota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Cold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalira yun siya makawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill ng dan sa tricycle, guwapo ni ilang ginainom. Dalira yun sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga katropa, exciting dito!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Oras mga katropa, alas 7:06 na sa sayong kabuntagon. Ani-anaw sab kita mga katropa sa atong programa sa atong tulumanon, ang programa nga Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, nining mga orasa dili na ta reginosara tungod kay aduna natay kauban sa ato ang programa. Kauban nato karon si katropa nga Junji Lebrias. Okay. Check. Okay.
1: Ba? Okay mga katropa, mayong buntag ka natong tanan. Nining adlaw, no? Mga adlong Domingo. Karon katropa rin, no? Pisa kuanta karon, 14 na.
0: Muraga mauni ang
1: pinakaunang higayuning dunay tandem sa Bulsahi.
0: Okay mga katropa, so dito magdugay atong abi-abiho ni atong mga listeners karon katropa nga Junji.
1: Oh, mga sayo pa kayo nagmata karon kay nagsikay-sikay. At daghan kay mga sikasuhonon karon kay karon ang katropa sa may bayugan. Katropang ri karon ang tabo, no?
0: Oy,
1: priskong mga gulay yung mga utanon karon ang kuan.
0: Muni nakanindot karon katropang Junji kay ang atong mga adlaw mangud karon sa atong mga lokal nga mag-uuma.
1: Atis
0: ba nga mahatagan po sila gigayon nga ang ilang mga produkto mapaabot diha sa merkado publiko.
1: Oy, tinuod.
0: May naman lang katropang Junji nga ang ilahang mga pagpaningkamot ba kanang sila yun mismo ang makabaligya ngadto sa merkado.
1: Oo, nga na, mo ni gwapo kayo nga tagaan o pagtagan sa ato ang gobyerno.
0: Kay kumpara sa ako lang katropa nga Junji, mas maayo siguro kung ingon na naon tanan.
1: Oh, para.
0: Di na mo agi og middleman ba?
1: Wala na, oh, largo na. Sila na siguro, sila na largo direct, sila na po'y mag-adjust sa ilahang presyo.
0: Okay, looy kayo atong mga mag-uuma katropa nga Junji nga.
1: Oh, karong panahon na samot nas mga magnag ang trabaho katong sa humay, mga basakan. Looy kayo rin sila kahimtang kung barato ang tingani ba karon, di ba? O barato ang kuan, barato ang kaning palit, piting loya.
0: Oo, yun na. Ya, nakaproblema pa ni karon katropa nga Junji kay murag wa man tay internet. Ano internet na to, ane? Hindi man nato makita ni atong mga
1: okay
0: viewers. Ato mga viewers diri katropa nga Junji, murag diri siguro na lang tas
1: cellphone. Sa nato ni.
0: Dinhi na tas cellphone mo tanaw katropa nga Junji kay murag may ayo ni. Ngano maning
1: internet oi.
0: Bawa na taani. Actually katropa nga Junji, naapa gyud gihapon akong subaw gikan atong kuan ba?
1: Katong
0: gikan atong palarong pambansa hantud na lang pud nagnaliyagan. Grabe pa gyud ang atong
1: imo ra nang iinom ra nimo nagdaghang tubig yun ya kining ato ang produkto nga sa Santon Vitamin C ug Santon Plus Gold.
0: Ato gyud nang ato magyud nang gi-maintain katropa nga Junji. Anyway mga katropa, doon tayo mga hisgutanan karon, may kalabutan sa mga panghitabos to ang palibot. Labinas ka, gika, lagutan sa kadaghanan. Oh, katropa nga Junji, murag ugmang adlawa, muabot si Bumit.
1: Sa tanan nga mga nagsuporta, nagpaabot sa ilahang mga pahasubo, ugmang adlawa katropa nga ri, muabot si Rini. Baterbunya sa may Talakugon. O mga adlaw dito sa gymnasium kini ipahigayon 90s.
0: Kay murag na nakita na ko to katropang Junji. Ambot og nakita basa ni katropang Wilma Joaquin sa social media katropang Junji nga nagkamulo ang pagpangandam karon sa municipal gymnasium diha sa may areas Talakugon katropang Junji. O ako na sayo.
1: Diha sa gym,
0: municipal
1: no?
0: Gymnasium ba ni or barangay ra?
1: Sa gym gyud, municipal gyud.
0: Municipal.
1: Sa municipal gyud ni ipahigayon ang iyang pag-vigil katropa gyari. Onya live ni, no? Dunay kuan ba? La kanang
0: live stream
1: dito, makita ang si mintas ang mga tao moadto, mo bisita, makita po nila sa live stream ang gikan sa pagsugod ni Rini Baterbunya sa pagsugod sa dula. Katong nahitabo nga 2024 nahimo siyang MVP sa Governor's Cup. O niya hantod na diskubrehan siya sa Ateneo di Davao. Diskubrehan siya hangtod gyud na karon nga niabot nang ni graduate na siya sa pagka high school sa atinyo nga paingon na untas ka sa college, so didto na lagi nahitabo na yon.
0: Mao na gyud untana ni ang final stage sa iyang pagka varsity.
1: Tinuod na oy.
0: Adto na gyud sa
1: college na gyud,
0: sa college na gyud.
1: Abi nimo katropa gani, dili basta-basta mamembro ka sa UAAP. Kana nga mga organisasyon sa dula, sa ato ang natads dula sa kolehiyo, di ka basta-basta mabilong ka na.
0: Okay, kinahanglan magin na siya o kanang makitaan.
1: Oo, makitaan kay
0: saktong kanang kahibalo ba?
1: Limang ka nga. Limang ka nga. Tibuok, Mindanao, ikaw mo ay mapili sa Ateneo sa kadagandaghan sa mga eskwilahan nga connection sa Ateneo, kana Ateneo di Cagayan. Ateneo Davao. Oh, di ba? Daghan man kay mga Ateneo, daghan man kay mga manulaay gyud ana nga kuyaw kayo, pero si Rini Baterbunya, isa gyud siya nga nakuha gani na si 35 nga katong Ateneo jersey. Okay, katong tana og naka-survive gyud tana sila kay 1 week raman to katong grabe ka hard gyud nga training. Og naka-survive lang gyud tana si adto, wa na. Mao na to. Kaya nanag-uniform daan. Pag nanag-uniform daan, insured na ka.
0: Ingana na, no?
1: Ingana na siya ang dula.
0: Okay, ikaw katropa ka, Junji, na amagyan ka na nga sports, kay og makarilit ang tako na og ang dula ni Bater Bunya, katropa ka, Junji, pick and roll. Basketball man. Basketball. Di man kaita kuana na, di man kaita related kayo anang basketball. So, sa imong paminaw katropa nga Junji, kining dula nga basketball, no? Daghan man gyud ni kay murag kung diri sa atos Pilipinas, mao man gyud ni ang number one nga gikahinaman aside ang boxing
1: sports,
0: katropa nga Junji.
1: Bang,
0: pero kanig yung basketball katropa nga Junji. Para sa imo katropa nga Junji, unsa man gyud ay mga agian ani nga mga training ngano man gyud nga lisod man gyud kabuton gyud ang ingon anak nga mga position kay like, kanang naabtan karon ni Rini.
1: Oh, Rini Baterbunya. Isa ba gyud ang isa man gyud anak katropa gari sa ako lang pong naagian. Okay. Kung atong unahon ang training ang hisgutan, isa ni gyud ning jogging. Jogging. Jogging, post up. O niya ang sa amoa sa una kay wa karon social naman karon kay gym na gyud kato na yung mga nakasulod sa studio ba aircon niya. Magana-ana kato mga dumbbell itong bugat kayo. Amo sa una jogging. Jogging unya tab. Katong tab ba nga tab na iuso anang nga naman tab anang sa
0: na itubig.
1: Oo, na itubig.
0: Kaysa una katropa nga Junji, pag skwilan ako diha sa Faris Hills Academy, na-coach diha si Sir Koro, siya to'y nagdala sa varsity. Makita na ako nga alas 3 pa sa
1: kailangan katropa siya.
0: Junji, magbata na sila kay
1: mag-jogging.
0: Nanay, mga pasingot ba? No, bisag sayo sa kadlaon, tinga ka nga perting bugnawa sa Mount Ararat o sa Mount sa Magkiangkang. Pero panington yun sila inig kana inig makamata na may pagkabuntag, mabasa na kayo silang singot. So grabe yun ay nika-hard
1: ang training ani. Unya ang nahitabo, mabitaw ng daghan kayog ng gawas ng mga spekulasyon bahin sa katong mga tangaan na kay ng mga coach, tangaan na kay ng mga player nga niagi na sa Ateneo, nang graduate na ito, nahimong PBA, nang retire ng uban. Wala magguto sila kaagi nga nag-training sila sa dagat. Munang question kayo sa ila, ha? Question kayo sa ila, nganong sa dagat? Muna. Kaya kasagaran man yun training, naamang yun sa swimming pool. Naamang yun ng training katropang re, nga kanang sa tubig.
0: Pero ang ingon, magun nila katropang nga Junji, nga, dili daw kuno to training kay kuan man to, team building.
1: Part na to.
0: Ha?
1: Part na to.
0: Part na to?
1: Oo, part na to siya. Part na to siya. Inga na ang nahitabo. Ato niya. Muna nga, tungod lagi kay kanang moderno ba? Nagka-moderno ang atong panahon. Kaysa kani ato jogging ramang yod niya. Kato da yung bagging ibutang sa likod. Pabugat. Aro mugaan imong lawas.
0: Mauna itong naibalas.
1: Pero ang una yun, Ana, ligo. Pag ligo nyo, humul mo stab. Moto, niya kanang tagadiri. Taman. Liog. Mag-imaw rin kung imong liog, Ana. Ay, kaana lang na imong mga tiil. Ang isa, Ana, nga purpose is dili kadali nga bikugan.
0: Stretching po.
1: Stretching, naa, lalom. Pero tab siya. Kanabang tubig lang ba nga normal lang siya nga dili balod. Mm. O nga na siya. So, naagyon ang tubig. Dapat. Oh, naa naman naagyon na kanang tubig nga maghumol ang player, naagyon na siya.
0: Okay, atong makita ba? Nakita magyud social media ning mga training ground nga sample ato katropa.
1: Oh.
0: Kadtong nakita nako sa Facebook katropa nga Junji nga gihiktan ang tiil unya magbitbit og dumbbell ba to. No, so kung dito na siya sa dagat buhaton, makaingon gyud ko katropa nga Junji nga lisod kaayo para sa kining tawag ani para sa usa ka bata ba.
1: Oh.
0: No, kay aside nga gabugat imong
1: tiil.
0: Kanang kamot,
1: di ka kalihok pa
0: gyud. Di pa gyud ka kalakaw kay naihikot imong tiil tapos ang current pa gyud anis balod katropa nga Junji. Murag makaingon ko nga lukoton gyud ka.
1: Oo, mo na hitabo. Ganit tanaw na ako gud nimo ha. Kana maligo mo dagat nga dili training kanang lingaw lang.
0: Oo.
1: Hinumdo ba sa kinsa pa nga mga katropa kaligo man gyud mo dagat? Tanawa gud ninyo pagkaugba mag-isod mo bakod sa pamaol.
0: Mm.
1: Kay nga naman mangusog bagod imong lawas kay dalon man gugas tunga. Mo naman ning kamot gyud ka mobalik gyud kas original ug aha kadapitan na kapisto kung sa dagat. Kay maglukot-lukot baya.
0: Tama.
1: Dili biya pareha sa swimming pool nga og nagpundur ka diha ra gyud ka kay nganong di man mo lihok kay wa may balod. Ang balod man gud pundo ka diha, matingala lang ka, isbog na ka. Kaya nga nung paghapak lang daan sa kwan, inigbalik, mura magugag suyupon, patunga. O mo nang maningkamot na po kang buabante, kaya para dili ka maatras at paingos lalom. Kaya karon og bugat ang imong tiil. O tinuod tong giingon nila nga gipabugatan ang tiil ni Rine, patay gyud ang player.
0: Mao gyud to'y isa sa...
1: O niya karon og bikugan.
0: Oo.
1: O, diha, bikugan. Kanang bikugan lang daan kag tubig. Matay, perte, yun ang sakita kay sa tulog ko, ana.
0: Pero sa gipagawas nga post-mortem examination katropa nga Junji sa atong otoridad, plain accident ramang daw ang nahitabo.
1: Oh, plain. Oh. Plain accident ramang gyud siya. Kay wa man siya bunali.
0: Oo.
1: Pero kung imog yung tanahon ang... ang nahitabo, o imog yung tanawon ang nahitabo nga gibabugatan siya dito, physically, wala siya, way makitang bunog yun, physically.
0: Taba.
1: Pero kasangalan tubig, patay yung kadiha lagi. Kaya diha mo man ito nga pamaagi nga patyon ka itong sa tiil.
0: Katulog, dili siya makalangoy.
1: Dili kalangoy.
0: Posible man, makakuan siya katropa nga Junji. Kanang makalangoy siya through sa iyang kamot.
1: Pero ang tiil magod.
0: Isod sa tiil.
1: Mona kay, siya.
0: Pwede naman kung niya buhian tong dumbbell siguro. Kung naman galing gipabit-bit ani nga katong pabugat, no? Pwede naman yun to niyang buhian.
1: Pwede. Pwede ra kayo to. Pwede ra kayo to niyang himuong buhian to niya ang dumbbell kung nasa gigunitan. Pero ang problema ang tiil. Kaya di man siya kalihok.
0: Kada lang.
1: Nadagko kayo ang balod kakita ba ka tong balod surfing area good. Alipang ka ana.
0: Mura to ka Siargao ba surfing area. Nya
1: maglukot-lukot ang kuan pagkatotod lukot na pod.
0: Oh.
1: Di simpre atong nabalitok siya adto.
0: Wala gito sa current sa tubig malukot gud siya.
1: Magmalukot matumba.
0: Oh.
1: Pagkatumba dito na dayon. Kay di naman kapirsa kay di naman kabalans kay ang tiil wala bugat man.
0: Kada lang. Patay oy. Mao pod na isa sa
1: kung tinuod.
0: Kung tinuod.
1: Oh, kung tinuod nga na ay gibutang sa tiil nga butang.
0: Oo, naman ko'y nang gawas karon sa social media katropa nga Junji. Kat itong mga gipang-sirkulan ba nga? Murag ebidensya to nga
1: naigipang
0: butang or mga butang nga gibutang dito kang Baterbunya.
1: Oo. Diyo to nga training kay ug imog itong talaon ug sa sinundalo to siya mo ito'y gitawag ug 1 week survival.
0: Tama.
1: Kuyo to nga training. So mag-isgot ka 1 week survival kinabuhi gud diha nimo mo ay
0: kay ako katropa nga Junji nakaagi magid kog military training nga aning kana yung training gid ba nga pero diri sa first aid kay manta na himong first aider kung wa ta ni agi military training.
1: Oh, dapat man na siya.
0: Oo. So pag among mag ako nagian katropa nga Junji nga mga pinaka hard gid kini ra bang mukaon og sili. Unya
1: mamanay ni mamanay last survival.
0: Oo, unya kanang kuan bitaw. Wa na. Mubalik na lang ta katropa nga Junji.
1: Okay.
0: Okay si katropang Jolly magduwa diri katropa nga Junji na minaw ba sa ato. Unya,
1: basig, oy, good morning ha.
0: Oh, basig mo pud ni say mo sinya sa ato ba nga. Oy, time na. Unsa naman mo diha?
1: Ayoy. Good morning diha ninyo mayong pagpaminaw.
0: Si katropang Gloria Malala Pilo, good morning.
1: Good morning, madam.
0: Sir Junji og Sir Ray Alinton. Madam, good morning dyan sa
1: morning.
0: Tropical. Okay mga katropa, mo break una tas makadiot sa atong pagbalik. Atong padayonon atong mahisgutanan kay doon na papuntay laing isyo ng hisgutan karon. No, may kalabutan gyapon ini nga nahitabo kang Rene Baterbunya. So ay mugawa mga katropa kay mo balik rami human lamang nini nga pipila ka mga pahinumdom.
2: X-FM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirming itong tulog. Jobert Kenny, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sistapain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sistapain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sistapain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sistapain.
16: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Sali.
19: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Sistapain.
18: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
19: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
18: Ay, normal kayo. Every morning yun.
19: Sa una ito ka pa kanainom Santon Plus Coffee Mix?
18: Ano magdisong kong bawas? Tagduwa ka adlaw. Tagdulo.
19: Sada kong tabang Santon Plus.

0: Oras mga katropa, alas 7:28 na. Aham, kung good morning, ane, lahi lang din itong block, ane. Ah, nasaay niya, nitago mo na yun good morning, ane. Good
1: morning! Oh, mo na, mo na good morning.
0: Oh, nitago mo good katropa nga, John J.
1: Yeah, pero karong buntaga katropa gyud nindot kay ipangapibe karon.
0: Oh. Ako diri katropa nga John J. Doon ako'y balon diri ng kape. Okay.
1: Oh, ako una dito sa lingkuranan, nagkaon ko daan, mga pinayog ko.
0: Ay, sabay man gyud nimo.
1: Oh, sabay. Mao na ang ganahan, ana bang labi na ug itog mga inuwilan nga mga pagka, mga sudan. Oh, lami kay na iyay parisag kape nga Santon plus coffee mix.
0: Oo, ako apod katropa nga John J. Santon plus gold coffee mix ako ang gamit. Ay,
1: okay,
0: mas diri mo ko hiyang.
1: Pang pahamis yun ay mong ganahan.
0: Ngandoy maligit ang muhamis.
1: Muhamis, eh. Muhayag.
0: O, oh, kana magyod ato.
1: O niya, mabata ang panagway.
0: Kay lisod na, nagpadulong na tas pagtaas sa edad. O niya nga itong panagway, ani, huwag magkakunot na po. Ayaw!
1: Muna'y nakanindot sa ito ang produkto. Matamatingala sila nga, katropang Junji, itong lagi ka, pero ano, sinaw man.
0: Murag mapukang.
1: Matanggay na nako nga.
0: Ayaw!
1: Lisod, mapukayog. Inyan ako nga, lisod man po kayo o banakon rin mo sinaw.
0: Oh. So duha rin yun ang palantaw na katropa nga doon. Oh. Dili ba ko kang banakon?
1: Banakon.
0: So mo na epekto sa itong kuhan mga katropa.
1: Produkto.
0: Santon gold kaning with collagen and glutathione.
1: Mamanay na dagbida, no? Mamanay na dagbida.
0: Samot na o kuhan ka katropa nga John J. Santon gold coffee mix o niya gamit po ka clear skin herbal soap.
1: Samot ka na mo na. Nindot magyod na ipares. Kaya nigligo. Nigligo ni mo. Gamitan ni mo clear skin herbal soap. Di, wana. Sugod so panang hayag-hayag inong panit.
0: Panit.
1: Nya tiwasan dayon nimo pag human og ligo kay bugnaw bay ang lawas nimo. Oh, tiwasan dayon kapihan dayon og Santon Gold Coffee Mix. Ah, yeah. With gluten collagen. Wala na katong kunot nimo sa imong utang ka sa imong utang. Kunot sa imong agtang kay nangunot ang imong agtang kay kabalo ka nga taon-taon manukotay na nang nanay taga card.
0: Patay.
1: Maulian.
0: Ulian.
1: Mawala ang kakunot sa imong agtang.
0: So, muhamis gidi ayan.
1: Tungod mas collagen. Ang glutathione yun, pang pahamis man na, pang pahayag. Ang collagen mo na siya pang pawas mga kunot-kunot.
0: So, sama sa kahamis, bakukang, sama
1: banakon.
0: Kasinaw sa banakon. Pastilan.
1: No, inga na rin na mga katropa. No? Inga na rin na.
0: Bahalag ang kasinaw sa banakon ma-apply sa lawas mga ikumon katropa nga John J. Basta di lang yun ma-apply ang batasan sa banakon.
1: Ano?
0: Ayaw! Delikado katropa nga
1: John J. Muna'y nindot.
0: Ang batasan murag banakon.
1: Muna'y nindot. Yan arang kinabuhi, ana.
0: Okay mga katropa, balik ta sa

0: Itong isgutanan, may kalabutan lagi aning kamatayon ni Rene Baterbonia. Sila in town ng atong Talakugon na municipality o Talakugon
1: karon katropa.
0: Busy kayo sila pagpangandam, no?
1: Busy kayo sila karon katropag Ria. Gato ang mga kaigsuunan na to. Si Kuan Gyan, si Mayor Pauline Masindog yun may nangunay dito. Nga, diri i-plaster, diri ang entrance sa tao, diri ang exit, diri ang tibol, kini mo niyang kapihanan.
0: Oh.
1: Ah, grabe, plastado yun kayo dito ang mga katropa. Kaya dito man ang tribute po, no, sa ato ang Pride of Agusan del Sur.
0: Okay, maumagod ni. No, doon ako'y nakita sa Facebook katropa na Junji ba, nga matod pa niya, ako tong atong reviewon tong iyahang kuan katropa nga Junji kay mas mining kato gyud atong mabasa
1: kato,
0: ba iyahang post gyud katropa nga Junji
1: indot kayo to oy
0: dili post kanang comment niya dito ay siguro na siya nakit-an nga nagpost katropa nga Junji unya nagcomment ni siya kini bitaw si ato sa pingitaon ha
1: katong kay gipost sa suwang.
0: Kani si Joan Abiera katropa nga Junji ana pa siya. Sino ba yan? Kancaw-kancaw. Kung nangutana lang untana ni si katropa nga Junji.
1: Maniig yun daan. Adi siya mo comment.
0: Makatubag taog tarong sa iyahang kung nangutana lang siya kay sa iyahang statement magud katropa nga Junji. Sino ba yan? Buhahaha. Celebrity MVP ba yan? Anong ambag niyan sa world? Just asking, ano ang contribute niya sa society aside having a basketball? So, kana katropa nga Junji ba?
1: Marabag.
0: Naamang kung siya pinakantsaw, mangun diri nga, buhahaha.
1: Oh.
0: Kinsa man ni si, si
1: man
0: Joan tong Abiera.
1: Oh,
0: so, pasabta na to sila katropa nga Junji. Kinsa gyud is Baterbonia diri sa atoa sa Agusan del Sur.
1: Paminaw diha paminaw diha Gaga og naminaw ka karon
0: si Joan katropa
1: kay nako Gaga
0: dili si Gaga kay
1: okay namo guingan nga Gaga ka talaga
0: Gaga
1: mo talaga ana mingon nga kuwang na lang mingon nga baliw ka talaga. Di ba?
0: So, sa Tagalog, baliw. Pero ang
1: Gaga.
0: Sa Tagalog, Japon.
1: Oh, Tagalog. Gaga mo talaga.
0: Okay. Katropa nga Junji, kay muhigo pa mangkos kung kape nga Santon Gold, pasabta sa daw sila. Kinsa yun ay si Baterbonia, diri sa Agusan del Sur.
1: Hello, Gaga. Og naminaw ka karon. Ah, atong ipahibalo diha sa imuha. Kini si Rene Baterbonia, taga Kuani, taga Talakugon. Sa Nicolas, Talakugon. Okay, dito man yun niya ang area.
0: Niya,
1: para masayod ka, kini si Gaga, kisana?
0: Joan.
1: Joan.
0: Abiera.
1: Gaga Joan. Atong butang nga Gaga nga Joan. So, taga Talakugon ni siya, katropang Gaga Joan. Taga Talakugon ni siya, unya, dunay nakitaan siya og potential sa diha nag-elementary pa ni siya 2006 o 2007 diha sa Talakugon Elementary School.
0: Kaya
1: diha magyud ang discovery ani niya. Hangtod nga nakitaan siya og potential onya pagka by 2024 nabuo ang gitawag nga Governor's Cup. Ana man tong nahitabo no Governor's Cup.
0: Mo ni yearly nga
1: dula. Yearly nga dula sa tuang Agusan del Sur nga naagi Governor's Cup aron nga madiskubrihan tong mga player sa matag lungsod kung kinsay mga kusog. Ano na ang mahitabo?
0: Sumot pasabot ani katropa nga Junji kay nahimo man ning MVP ni si Baterbonia. Sumod ni gi-scout po dito sa
1: nakitaan. Nakitaan siya. Dunay potential gumikan sa iyang edad nga bata pa. Unya nahimong MVP. Unya perting taasa.
0: Taasa pila yung squad. Ano niya katropa nga
1: Junji? 6-4.
0: Taas yun kay ako katropa nga Junji. 5-5 bang ko.
1: 6-4. 6-4 ang height ano niya. Unya bata pa ko. 19 pa ko edad. Nalimang ka ng 19 pa edad. So nahimong siya. Dito na may, dito na dayon siya gi-operan o mga maayong mga scholar sa Ateneo de Davao. Nga dito
0: morning,
1: high school.
0: Sa Davao ni siya.
1: Mo din nga dito na dayon. Nabaging na dayon siyang sugo dito. Onya hangtod na kuan siya na dito sa Davao na. Hangtod, abot na dayon ang palaro sa 2020-2025. Oh, katon dito sa Ilocos Norte. Oh, siya ang gi kuan ato, siya ang na MVP ato.
0: Ah, mo nang
1: nahitabo nga MVP 2025 sa palaro.
0: Ah, okay.
1: Nga nahimo pod siya nga best player sa Asian kay siya pod ang nakapadaog sa Pilipinas atong kalaban nila ang kuan, kalaban nila ang Brunei. Oh, katong dios gawas sa nasod.
0: So nakaabot gyud
1: abot siya dito. Oh, representative siya sa Pilipinas.
0: Ah, okay.
1: Ang mo na siya ang ingana siya aron masayod ning si Gaga nga Joan.
0: Joan.
1: Oh, na hitabo ni siya Gaga Joan. Oh, nga naingana ang papel ani yun yang garon kay tungod sa social media. Oh, nailado. Oh, nailado siya, nakitaan gyud siya potential. Mo na nga pag-graduate niya sa Ateneo High School, last month niyang dula tong karon sa 2026. Kay graduate naman siya sa high school, senior high. Oh. So mao na dayon to lagi nga gikuha na dayon siya sa Ateneo de Manila.
0: Dito na dayon sa
1: University, kolehiyo na dayon. Nga na ang nahitabo, mao na dayon ni. Nga nahitabo dayon.
0: Okay, mangutan na mangunis Joan katropa nga Junji nga kanang kuan nga unsa daw kuloy ambag niya. Sa ako lang katropa nga Junji. Dili man sa ingon nga kanang pagutan on yun na to unsay ambag ana sa to ang kalibutan. Well, kung ambag lang ang proud ba? Proud ba? Kana bang si Bater Bunya Magod, usas mga individual nga naghatag og pasidungog sa probinsya.
1: Na, gawa sa probinsya gyud sa tibuok gyud komunidad niya sa ato nga mga basketbolista nga mga batan-on nga naa mahiligon aning dula, nahimo siyang inspirasyon. Anong maingon ko nga nahimog inspirasyon? Si Rini Bater Bunya, gawas nga talented kayo nga maogi idolos mga batan-on nga man nang gihilig og mga sports sa mas dula sa basketball. Makitaan pod siya potential nga pwede ma-adapt sa mga kabatan-onan kining iyahang pagkahambol. Nga bisan pa og naa siya sa taas nga level na sa iyahang karira. Pero ang iyang pagkahambol, kanabang mapailubon ba? Mapailubsanon kayo ba? Mao na isa nga ma-apply sa ato nga mga batan-on. Mao na dako kayo yung impluensya nga makuha sa iyaha. Dili ang bugiro.
0: Ako magod ka tropa nga Junji, mura kong si Joan ba? Nga wapon ko kasayon. Kinsa giday ni si Kuan, kinsa giday ni si Bater Bunya. Ogwa nagpalarong pambansa diri sa atuang probinsya sa Agusan del Sur. Katropa nga Junji, wali ko kailan ni nga Bater Bunya.
1: Ang sports katropa giri, sa ako, basketball magigit akong ganahan. Kaya wala pa kaning boxing, wala man taana. Is basketball ra. Sa basketball, magod nga sa'yin, kabalo ko sa level sa basketball, kinsa to mga sikat kayo nga mga basketballista.
0: Kaya
1: mo may imong sports. O sa imo po, ang imong ganahan, pickleball, masuito po ka sa mga history sa pickleball kung kinsa to mga veterano yung kayo nga mga na MVP na, itong mga ilado, tungod anak nga mga dula, nga sports, anak magod na. Munang sa ako po, ubahin sa basketball, dili magyun na ko ingon nga makuha na ko mga pangalan o tuig, pero nakabalo ko kinsa ang mga ilado nga mga basketbolista sa tibuok kalibutan.
0: Okay, mao man yun.
1: Okay, sports man imo.
0: Mao man inyo hangi.
1: Mao man imong pukusan nga, kinsa man imo. Saan ni Michael Jordan? Ana, si Shaquille O'Neal. Kana mga nasa level sa basket, Kobe Bryant. May mo yun na may memorize sila James LeBron, sila si Stephen Curry. Kay imo mang imuhamang ang ilang sports mo mapo imong hilig.
0: Mao lagi may ingana, imong idol.
1: Maidolo man nimo, mao nang maswito yung ka, mao nang ako. Bisan tuod nga dili nato ni ingon nga kana yung silingan ni si Rini Bater Bunya, dili nato ingon nga classmate nato sa high school. Nya di nato parente. Nya bisan pa man tuod og usa ra ta og probinsya sa tibuok Agusan del Sur sa ngalan nga ang iyang sports pod nimo, mas ubay-bayan yun nimo. Mabitaw ni mga bata karon sa mga bata karon nga hilig og basketball sa rails, makita sa rails maghihilak. Maghilak yun sila bisag duod nga dili nila kaila ug wala kaila si Rini sa ilaha. Kay nganuman sports man gud nila. Sports ni Rini, sports pod sa bata nga nagtan-awan ng iyahang dula. Muna maghilak gyud nga sa nahitabo sa iyaha. Kay sayangan man
0: daghan gud ang nanghilak ani ka tropa nga Junji. Ya murag makaingon ta bang anong gihilakan man siya ani day ni.
1: Sayangan man.
0: Okay, ka tropa nga Junji, alas 7:41 na ba di ay sa atong orasan. Bubreak una tas kadiyot mga katropa ha kay o oh, si katropang si Kuya Eliezer sa ulo utanda ni diri nga wa ba daw burn out diri murag nag burn out na siguro
1: wala bayugan burn out na
0: oh burn out
1: burn out na bayugan
0: oh, walay burn out diri sa ato sa San Fran. Good morning Ian Marilyn Yobat maing buntag ni mo dia. Okay mga katropa, break on atas makadiyo at human lamang niining pipilang ka mga pahinomdom alang sa kahimsog sa tong panglawas. Ay mugawa ha, kay mubalik regyapon, may human lamang sa kining pahinomdom.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Patanase, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, igdala sa kadug tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ipilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwela. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: Oras, mga katropa, alas 7:48 na sa sayong kabuntagon. Sa ato mga katropa nga karon pa nagbangon, kapi na kapi, kay aron na mainitan ang atong mga tiyan, mga katropa. Good morning! Okay, welcome back sa atong programang Bullseye Sunday Edition. Kauban na ito si katropang Junji Lebrias. Mga katropa, padayon ta sa atong isgutanan. Kay asa naman niya itong mga viewers, be? Basin. Basin niya magluod na po din sila katropa nga Junji. Kay di man maklaro diri sa atong monitor. Asa man niya itong monitor,
1: be? Monitor, be?
0: Oh, diri ta sa atong, ala, daghan man ini sila diri katropa nga Junji.
1: Mm-hmm.
0: Oh, na diri si katropang Gloria Malala.
1: Apilo. Apilo. Mm-hmm. Good morning, ha? That's my Bidcor. Taga-Bidcor man eh.
0: Oh, taga-Bidcor din ni siya.
1: Taga-Bidcor ni siya. Mayong pagpaminaw ninyo dadapita, ha?
0: Si Jeremias Moralde. Have a blessed Sunday, mga katropa. Mm-hmm.
1: Good morning, ha? Jeremias Moralde. Si Kagawad, ha?
0: Ah, Kagawad ni siya.
1: Oh, unya, mayong buntag pod sa Pagasian family, ha? Diha dapitas may barangay Andanan.
0: Mm.
1: Andanan, no? Andanan.
0: Andanan.
1: Oh, si Lloyd Pagasian. Onya, shout out po sa mga Batao clan.
0: Batao.
1: Oh, mga Batao clan, ha?
0: Mayong pagpaminaw.
1: Mga oo, magkuha na ito ni diha ang mga kailan na ito. Ah, mga Pagasian, labi na kang Sir Lloyd Pagasian, ha? Diha dapitas may kuan. May Andanan. Mm. Nya dihapon sa may kining Dakota, no? Mga Garofil family.
0: Oh, Garofil.
1: Oh, nya kata kuan ni kining pakatang kang Juanito.
0: Juanito pakatang.
1: Oh. Ayon pagpaminaw ninyo diha dapita, ha? Sa may kining kuan, kining unsa ni? Kining Dakotan, Esperanza.
0: Kaya na po din si katropang Dai Chavez. Morning Sir John J. og Sir Ray Alinton. Happy blessed Sunday sa inyong duha. God bless.
1: May buntag
0: Dai Chavez, Dai. Kumusta mang kadiha, Dai?
1: Dai Chavez, may alegria.
0: Ah, taga-alegria, Dai ni.
1: May pagpaminaw.
0: Lady ni si Kagawan.
1: Lili, lili.
0: Ato running listeners, Dai.
1: Oo. Onya sa Lusada family pod na Lusada family og Yorava family og Gabutero family. Onya ang SDE vlogger dehas may esperansa. Ikan kang Juanito ka pakatang.
0: Dali mga SDE vloggers na
1: ya. Kababayan nato nga mga vloggers, no. Diha sa may Dakutan Esperanza.
0: Oh, unsa kay mga content ani nila katropa nga Junji?
1: Bahin na po sa mga kanta. Oh, ana lang po.
0: Okay. Mga katropa, mura baga
1: Onya kang Randy Archiga Santisas, mayong pagpaminaw, ha, mayong paglantaw sa tong live.
0: Oh, na diri po si katropang Mark Gabor, katropang kani principal ni sa katropang Dunji sa Barangay Usminya.
1: Principal sa National High School.
0: Elementary.
1: Oo.
0: Pero doktor ni siya karon katropang Dunji kay bag-o ni siya ni graduate kay sa Doctor of
1: Doctor of Philosophy, Doctor of Medicine
0: nga doktor ni basta kay sa education nga doktor katropa nga Junji doctoral.
1: Doctoral. Asa to pa? Kuan iya ha masteral.
0: Oh, nagmasteral man siya.
1: Masteral niya mo na iya hang kuan doktor.
0: Himo siya karong doktor. Basta ni atong principal niya sa media.
1: Oy, congrats. Congrats sa
0: kuan diri atong mga congratulations nga
1: congratulations. Oy. And celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Bangko katropa nga Junji kay murag appeal og congrats ba.
1: Chatting chatting sa ba.
0: Sinias lang niya diha atong kaubang technician kung okay na tong among mga request.
1: Oh, katong pare bitaw yan. Arb, katong pari Arb nga.
0: Sa man, dirira, tuplokon na mo, dire, pwede na. Sige daw, be.
1: Kay ang problema magod ni Ogway background dito, lain manggod. Pag mupli din ay background, bali.
0: Dire, sige. Agod yun na to, be. Ato, testingan, ha? May naman doon ka ninyo mga katropa ilang
1: atong
0: statement.
1: Atong paminaon, katropa gari, kay ang damgo ni o ang pangandoy ni Ri, Rini Baterbunya.
0: Oh, tarungan ang Ri.
1: Gituman. Gituman.
0: Gituman.
1: Gituman sa taga Ateneo. Unsa ka ni atong paminaw, no?
0: Muingon, muingon man siya diri katropang Harbing, sorry, something went wrong. Mm. Na, unsaon to man. Doctor of Philosophy, major in
1: education.
0: Sa mukha, slow connection mo sa pauman.
1: Mm. Major in
0: nanawa man hinoon to iyahang commentary katropang ato sang kuanon beon sa tiyahang comment atong basahon ni YLT kuan pa man ni imuha na Jose kaon hektarong Jose kay basin unya ga patulon ka diha na sadan pa hinoon midiring nag-angkor ra ba midire nawa man nawa mang comment ka tropa nga Jose di na ko mabasa basta kay Doctor of Philosophy to Mark Gabor nawa imong comment sir. Okay. So, mga katropa, ato sa paabuton kong ma-play na dito kay Diri Harb. Muingon man siya, something went wrong.
1: Oo.
0: We're working on getting this fix as soon as possible we can.
1: Mamo, kuan man siya.
0: Pinapasabot
1: man siya nga, murag mo laban siya sa gatong kang baluin.
0: Oo, basin po katropa nga dyan.
2: Ayaw!
1: Sige lang, sige lang. Ato lang sang kuanon. So, mauna mga katropa, no, nga atong kanabang masubo ba yapon ta bago nauna agi katropa ang Ray kay siyempre, ato good ng kababayan, di ba? Dili lagi na to, sama sa akong giingon lagi, nga dili na to na silingan, no? Dili na to na kanabang parente.
0: Oh,
1: no, di na to classmates sa high school, sa elementarya. Pero sa ngalan sa Agusan del Sur, nga naga-residente sa Agusan del Sur o parehas rata nga daga-dinipod, masakit yun punta katropang ngayon. Dili lalim, oy. Dili yun lalim. Wala, masakit punta nini maguna-huna. O niya, naapoy ubang tao nga sa'yo makaingon ta nga, saan man sila na ikasing-kasing o wa? Kay, imbis kayo naas kagulaanan, magsigi po pang baspod. Kini, muna gagag yun na siya. Gaga na siya ng klase sa pagkatao.
0: Kani man si Joan, yung si Kuan.
1: Gaga na siya, gaga.
0: Murag si Jambag, no ba? Kapag ito hilabte.
1: Oo.
0: Murag yun po.
1: Musulpotra.
0: Musulpotra kalit ba?
1: Ay, ah! Murag na siya, og tong itba nga, uy, mayon niya, uy, daog ko ha, kay, ang ako, kay Piat City.
2: Ay, ah!
0: So, diri na lang.
1: So, atong paminawon, mga katropa, ha? Anatay, paminawon, mga katropa.
0: Ani. Saban?
1: O, yan na lang. Inigbalik na lang na, katropa, Gary.
0: Inigbalik na lang, katropa, Gary.
1: Inigbalik, ay makuanta. Muna nga masubo ta, katropa, Gary, nga maghuna-huna ba nga, imbis kayo naas kagulanan, di naman lang po mutabang og simpatiya. Di naman lang po mutabang atong iampo, ang ginikanan, magka-survive, no, sa pagsulay. Kaya dili, biya lalim in town, ng nakay anak nga mao sa gikan pas pagkatao inampingan gikan pas pagburos inampingan di gani halos pa muskitanan pa kay aron di gay gusto mapaakaglamok
0: tinuod
1: nga mapatay lang pag abot na sa hamtong ng sakto ng edad
0: tinuod
1: ka dili biya lalim mo na nga isip gini kanan dili lalim oy
0: sakit siya pala
1: oo dili lalim mo niya imo pang ibas nga sama ing ana unsa man siya unsay na contribute kadako kay contribution kung hisgutan lang ang contribution ani kay sa mentality sa ato mga batan-on nga malihis sa mga bisyo dako kay nang tabang
0: tinuod
1: basig ang iyahang pasabot siguro nga unsay contribution ana basig gusto siya ni kwarta siguro pimenti gusto niya makita nga mo ilado ning tawhana tungod kay bagay mga hinatagon sa kwarta
0: dili man kinahanglan nga mahimo tang kana bang materialistic bitaw nga modunol material
1: dihata mo sikat gumikan sa atong pagkamahinatagon dili na mao
0: dili mangko diha kay may mantag si Ibana katropang Jonji ato ya kabisan pag wala tay gidunol sakalan nga duna tay contribution sa atong nasod Pilipinas dako na kay na siyang garbo katropang
1: Jonji.
0: pinaagi aning sports ba kaning mga athletes wa ba gyud sila ingon nga sila gyud ang muhatag ani og financial
1: kadto sa
0: dunay nga unsa diha igo strategy ang ila ani ang paghatag og dungog sa tung nasod katropa nga Junji.
1: No? Kana mo ganay pinakanindot.
0: E mo man atong gipangandoy nga mailado po ni atong Pilipinas dili lang sa pagkakurakot.
2: Ay!
0: Ang ato diha ba nga mailado po ng atong Pilipinas mga yeah. katropa.
1: Tungod sa mga talento.
0: Mga talento sa mga talento.
1: Kabatanunan. Ay! Himong nahimong inspirasyon sa atong mga batanon nga muli kay isbisyo kay makapokus diri isa kanang mga sports.
0: Oh, kay kini si katropang Geraldine Sumagang katropang nga Junji maayo pa ni mulayat kani adto. Nahimo po ning jumping rope player athlete ba? Nya kay saon nga nakuwang mi sa height.
2: Ay,
1: murag baki ramambak.
0: Oh, murag baki mambak.
2: Ay,
0: ambot ka ni po si Par Vlog katropang nga Junji.
1: Oy.
0: Kay mumao po mo ani katropang nga Junji.
1: Murag mabara po baki, mambak.
0: Adili po ng baki. Murag po kuan ba? Murag ka ng
1: banakon nga sinaw.
0: Basketball nga banakon nga sinaw.
2: Aya!
0: Katropang Par Vlog. Wagin tayo kuan na niya. Basta kaya nga mo, diri nga kabalo yun ka mo doon na katropang Par Vlog.
1: Kay
0: makita na ako nga pa-dako-dako ranig tiyan diha mag-guard-guard sa iyahang ma'am.
1: Oh.
0: Ana mi siya, ma'am. Oh, na mulakaw na pud ka, ma'am.
2: Aya!
0: Oh, unya. Basin di ayo ga mukuan ni siya katropa nga Junji. Kung kani adto ni dula mi siya basketball, basi isa pud ni siya nga naghatag pud og
1: inspirasyon.
0: Garbo sa to ang nasod Pilipinas.
1: Oy, nga na magyud na.
0: Supko kayo si kuan katropang Junji. Oh. Supko kayo si katropang Geraldine.
1: Oo, mo lagi.
0: Kay unsaon mang good pod niya. Wa mang good pod niya ka ambak yun pod og tarong atong December.
1: Ay, ay.
0: So, okay, mga katropa, itong oras alas 8 naman katropa.
1: Oo, so commercial sa ta.
0: Mag-commercial sa ta mga katropa, no?
1: Yeah, pagbalik na to, ato tong i-play katropa gari ang message sa to ang leader sa or gitawag nato spiritual leader no sa usa ka simbahan katropang Riz Davao kalabot sa iyang good news nga announcement no kalabot sa pangandoy ni Rini Baterbunia nga mahaon o kinibang mahawas ang iyang pamilya sa kalisod
0: kay mayo ni siya nga pari katropang nga Junji nga dili ni siya si
1: katong, katong dawat, plabya katong na itong giisyuhan o malita sa
2: Philippine
1: Marines
0: pantay. Okay mo break ko na tapos mo ka
1: na
3: Bullseye Bullseye
4: X FM
5: mga higala. Kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo,